0: And see the bidi atonen sa. Wakwaji band bidi atonen sa. Wakwaji folder water bi bi bi se bambo bi. O yesu wachino, o se hiya bambo ben bi emu. Bambo ben bi emu pa ane hiya on se. Ebre wabeji yesu kristo edi. Meche o kristo ni abra bo. Na efi yesu kristo nyume biya. Wababe yenum. Ane ne mumye nya edin se o kristo ni. Edin o kristo ni ne chile se. Wafa kristo. Sa onene ba nante. Wuna mna kwa yesu. Udeni nchechile, udeni nchechile echi. Wafa na kwa yesu. Entino, oni yanu wabrabonu usubani ni ya uye nyinano. Amuwebe se kristo. Entino, unam honu, obi huwa. Odotu tu yesu se kristo ni. Kristo enye. Uba weni masumafoni nyumane etidu bakunu. Nyimadu yenu siya. Wana afedi, omu wabrabonu usubani omu ya na omu tu omu dise. Omu ya kristo fuo. Enti sabre enu, yesu se mungu ya mama nyina mesunya fuo. Enti bra, enipa ni jidi ye. Na ebinu mu ba Yesu nche no na won ye from said disciples apostles no wo hodum ye no no sabre mum ye nsha nso mum ye nkai se sabre nyina mu no Judas Iscariot awukọ akasumafo no dum ye aduba ko om ye from apostles wo mu na Yesu Kristo di to me kese bi e sha om nsa afa di asem bi ameka kire mu Matthew chapter 16 verse 18 no a Peter eyi na di ka tie Yesu Kristo se wo ni Kristo no onyankopon ti asefo no ba no a Yesu ka tie se mo Jonah ba Simon anya honam ni moja na ya kire o ne mo magya o wosoro no na aso me se wo se uni Petro na obuten so na me Kristo me di masafo besi na samando apon emu mfaso na bibiera wo ba chichire no a chichire bibiera ba sanso no asane na mo nkan kire obi ase me ni Kristo no ashe o mkiti so mo nkan kire obi ase ni Kristo no na okinkan Matthew chapter 16 verse 20 ko 21 ko no a efi sabre no ka kire wo mse mi ko Jerusalem na makwu okay ya Peter ka kire se David so owe die e ma wo so enti Kristo owo ni sori ye no ade anwanwadwuma kase bi e ba wiase nyina da anwanwadwuma kase ade ba wiase mu se Yesu awu asori enti ode adwuma kase bi a ba she wo nsa yen hwe Luke dia o record ma ye no Luke chapter 24 verse 44 eko no sabe she no so say Yesu awu asori oso ode osoro ene asase tumi nyina ahye Yesu Kristo ne nsa ntimukoko ya mama nyina masuafo na bre yi mu no afede nsam a Yesu Kristo ode ehya ne nkrofo no ano odin yenko Luke ansempa etiaduo nu nan no sabe awu asori say Luke anso echro ma ye 44 eko no o say
1: na wose won say
0: Yesu awu asori o ana o say na suafo no say
1: ye ni mensem a menem wo ho no me kame kire mu no
0: wen nsem bia menem wo ho no me kame kire mu
1: se etwa se dia wa kire o Mose mra
0: etwa sa dia wa kire ne Mose mra mu
1: ne adifo
0: ane adifo mu
1: ne anwumu
0: ane nwumu
1: wo me hunu nyina ba
0: mu awo me Kristo hunu nyina na ba mu tie ne ye enu ntina Matthew chapter 5 verse 17 Yesu se mama me se mra ane adifo no ne mo mba be share na ma share ne de a aye wei anya asamu anka na sete ne eye den nanso ebinu mabo o madwin mu pose wo be kan de kwen ti ase Yesu kan sem bia omuka fa ne ho o si atrede ana sensensa de ba kokura mfiri mra no mu ento fom agye ne nyina abamu ansa sa wutie ne ye a emra mamu o ye di mra so na mra emam ebo bia ya hye afa obi ho enkom hye bia ya hye ene bom enti Yesu kase emra no mama me se emra na di fo no onka no emra na nkasa mu o ne mum ne ho asam a wo se emra mu Mose emra mu enwuma 5 books no of Moses no your friend the law books ay emra nwuma na obe hu Deuteronomy chapter 18 no chapter 15 18:15 18:15 ekọ no won se Mose kan se odi fo ofi mumu a ofri munu anu mu eno nyankopon ba de ben ebe ma no so ama mo ono oba mu ntie no adifo no so ba kai a Isaiah 53 adifo no ka bebre Isaiah 53 kire ekwan ye be faso akokun Kristo a sane ye odwama bi atoni wura ni mumu so ode ne koma yanka na odi ni wura chi ne wa tiatia mu anya hwe no sane Yesu koye wode Yesu koye obeka ye bro okonya plato anim no osa den na wo mu kansam gusu na umu abi na wa tro enti esi Yesu kana no tum na saasem na difo no kan ne bam ebam wo kan anwum anwuma no a